0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ko tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan luwak sodakan ko. Pakinohalimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to. No?
0: Bukorot bak ko ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ko ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Tunggang ba ko, matribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu tiya. Kagi ko guyu-guyu panu lo eh. Tonggon panu ko. No ko ga mato ti.
1: Bukan na niya, kagi soto eh. Bama kagi soto eh. Kada didingan ko ni ha. So, lapay le. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, ido, di ano ni, nang tonggon panu eh. Pani nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni bojang. Nga, ido, ikup talu ko sebenarnya na. Mula kasi mo nang, do dapot, ano ano dapot. Okup kam ni, aku ti dong, aku na, diba ko, kristin ko, gi, bakit, do kubla ni na. Imo mame, nga, tarboos lagi eh. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ido ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko, nada, do, ni duwat talagi, ano, ato, ho, mali gayati. Asa bubuti mo buo ng kretal, ito gayati, tenet pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!

Ano tayo dyan? Ragus kasun. So, Peter and Gordon nga ragu adida na homeward bound. Jadi ko harap sa programen nga pemain ragu neka tiga hati. Ko harap sa program cu bersama ngaku. Amai agi dem patnaan artis dengan adire nyiramanata. Di drum all this mengwatita ngaramati. A little bit of soul will wash away.

Only Your Love, kasbayuhan na So Many Ways, nagtabahan na ba da Brooke Benton. At abdo din nga praman ta di drum all this mingo atita nga ramati, ka atas sama-sama praman adopta nga ragu dutabahan na ba da Naomi and the Boys, nga ragu As Life Goes On, As Tears Go By, Someone Call Me Your Clown.

Ano dyan na gupang tabi sa mga tibarat na Magnificent Five Band bisa mga Jackson Boss at Bintang ko. Kasi nga atin na report ganyan doon sa Office Meteorology Malaysia yan natin po semang 2 jam di keep grusa po ko ju isa santeja yan sa sana nuwati injah ka ujian di kudu-kudu tepat rabi sige di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari Kesi Bu Mukah Kapit Bintulu Mirika Limbang yan singumian doon sa jaka agi sebab ribu duduki jahat di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari Kesi Bu Mukah Kapit Bintulu Mirika Limbang diki sebab poso Selatan Tenggara ngaraju esa semeng 20 km di jam kata ka gerumbang asa 0.5 nagni meter kata ka peras aluati ina asa 24 nag tar 4 darjah Celsius. Jadi hati na report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semeng 2 jam di kipu gerusa pukul ju isa santija.